kabil na chuchi shikli honal kawa Francisco ke kawran chison joch kawinkil wa chiko sa zali chol jo rabinkil ka helon ka se kunak le chena son ma ka nesti wa la kain le sei chol hilbi pantio shna kara jo ke shikawinkil shkomon li kason

kwang konsir lepo yanam. Urugan na kajesh kulo, maja. Urugan ako ila orin kwang kakulo komanes. Ut ko na kaches manak tento ta kaksi ilule ka kos manak kwal na kos na wat ko ne ko manes kwal ning kos na wat ko ne kaksi ko me ka kanas kate ak le ka kos manya kamana sie sa kas na natin manya seamos despierto chan es tiempo que nos despertemos manya ko kanak wi nak tento ko kaksi manya to atin ko kanak Aksyo atinak cak, nabalik kau sing kultura siyong, nabas kacewot. Joko cak si atinak ciri silim. Ke, karu. Manja. Karu. Abanan kong kaceli sentro akutan konelik kios sikbas beul chandrunak. Toruang staw arup ek ho ak papanel. Abanan singka tekat ektana li anigo. Abanan ko akwi koltika kere nakli inkulturasyon sa kwalingkin ni Chavi le silal rikin ni kachuamil na lepan li tento takasol takakaw resish manak hong kacheng kasa kacheng na kuna kacheng tingin din jere takung kabahal mo dyan kacheng takula kunak chinom tagaran sa lehong kabal malaktaw siya bari kama nakabi nak nabali li kumon ngay kulakat kila sa shkawa nak nagabanoin sa shkawa nak hukan nat sa shkawa nat hukan nak tik sa raylan katkwan inka nang katkwa kli inka naka nak utun li zusila li kawayos ila inkwan in bele wal si ila inkwan na in badya na ok siya bal utkwan ngay chata na kutkana kali li aksing ugan li aksing kausaan kukobang kiri hunan Usil panak aran bakwi kwangko kwanghun resilal ka kwanghik manya ayun simiento chengo manya kwanghun lilis rupelang kile kong kabal utanak kula konak na cholo brati dios aban pengkwato na koslamane kong kabal oka na kuyari manya kwanhe kachua mil nale Si siya na siya li pabalo, kung ka nang kache inkulturasyon. Sa kwalingkilsen, manjal, kama na siya yung apoyo para la inkulturasyon de la fe. Siyang keblak akutan. Manjal, abanan na kangkela kresik ba kung sungkwang kung sumatinak siya. Manjal, aan liya elke. Karuan, karu. Sikpal, snaupal kus, kebas kuluk, wuts pukte singkil, le kachuamil na le ho tenamit, ho lalas ka ho le tenamit. Huni boke chisnaupal, bijal, amimak chus, huni boke chisnaupal, bijal, chis koho bangkil is kuluk, wutsis pukte singkil, le kachuamil na le ho lalas ka ho la tenamit ain. Chamna chica mayal ya una llamada a conocer valorar y promover las culturas de los pueblos abanane utkachi cruchen mayal una apuesta por la liberación integral de los pueblos mayoritariamente indígenas sí hunle achabak Utkong aje li pawal bar ki kwang ko la o nung ko shra cha ba cha ba milo. Chis na wal kwang chis sa le ka le kang he li nas ke ke a rin ko a kek chi. Chal pan chik li hung hung ka li na ni an an chik li na rah muy radical chinge ba jan. Nak nak aje muy radical ka kwe kwe ye ta ba no. Ka kwe kwe ye ta ba no. Abang karo na kul manaran. Jan na basut na ka che ba Kunak li kakreru. Vemos que junta que toda la hora que nosotros no somos objeto, somos sujeto. Vaya na cheman la homo con la otra kunak li kakreru. Kaya, pues quieren que mal y se grisen que eran. Onas num si con kutan, man kui manita chokre. Vaya, al y se. Aban la inin, kulinta se, linkuan linchuam. La inkuan linin kauslak. Lainin nalebak, lainin cabak, lainin sek, maja. Utpar naruni sek, kuai mari kumbating mungkin dia kumpacik dia kumpacik celak bat, maja. Karena rana sesuhe.

0: Atra ni mahual kunelik Dios, li kwan kasa chishkunis, na chisaok tashak, chinum tagenak li kachor, un santil bantyoshing, shpanak li shtakik li Cristo, la kualas, na kaana kui li naka kashok kui utu u, shpanak mbar kuish ula kaan aan di kakholomis, Nakoy beni gula kakuyaran shmana kila olish kung shakalil akwi. Nakatsama chaku at kasantil chukwa ang sashkawali kakwa Kesu Kristo. O kanta siya.
1: Chashilak. Salishbe nakaliratin li kakwa Diyos mukawarati na chalen chakrikin li San Lucas ut salish tiyom Panu map cakli apostol nasolop ceku stakik lika kuasa tusha nasolop ceku nak tani map shlok ali Yesus nak tashik kucik rikin dicuba beh li kagua lish kagua li roci church cakabi aksa komoni
2: Teofilo, salish ben hushin ziva chishkunili kishbanu ut kishkutli Jesus. Chalencha sa stiklahik to sa likutan na kikame sa Diyosya. Nakakis chakrabie brikin santin musike kebi apostol sikbile brushba. Chirish nak akskuli railal kis kutrip chirue brikin kila kila italin na sakal kyotyo. Chiru kakal kutan kis kutrip chirue utkirati naeb chirish lish ni makwala ko bihiyom li Diyos. Utsakun likutan nakyo chikua kruch benep sa mesh kishak rabieb chihokain. Mesh el Jerusalem chiroy benish ban ishkye chiyom li chikua bech li sherabi kuikin. Lakwan ki kupsik sharikin ha utla esh ta kupsike harikin santil musike hinkachik ilakutan chirishain. Tohanak li chutuke kashpatsre. At kakwa, manakwash kay nakhtako klesir kuchik shkwan kili tenamit Israel, chanke, kichakok haan utkishye, mukwere talaesh na walish kail utlihona shakabambish ba ni chukwabeh rikin ni shkwan kil. Abanante kule kwan kil naklisantin musikeh tacha sa eben utlaesha kakyeol kya chikwish arin Jerusalem. Sa chishkunil kudea hokwi Samaria, utok sa shmarili rujichot. Ut nakkirake chishkye bali atinain, kitaksik nakibaan kyokeb chilog, utkun lichok kimukuk re chirue. Tok kyokeb akwi chikayang sa chosha, utli Jesus tiyo chishik nak shakamileb kwib chikuyang chirue, sa kebri rak, utkishkye re. Eshach Galilea, kaut nak shakshoke sharin chi ilog sa chosha, di Jesus ain li sholk amek cheru ut shkoot akek, haan ta kulong kuchik ko nak sharil chishik sa chosha. Ratin li Dios.
1: Usa komunilak kiyeta kalbincha li Salmo li atin to sumekwe, sa ilch olehil li shtakik li kakwa.

Lishkabrakali ratin li kagwa Dios ko ratina li apostol San Pablo na sholop chako na kits ibak chakrikineb lak Efesio barkuy sa ratin li Dios na sama chako na kcholcho utaka tauro li rusila li kagwa Dios o na kishkwa klisi chichocho li Christ kishkul sa lishnim o ut kiku nakaan shkagwa li ruchichoch utaan sholomili igles chakabiyak sa komunin.

0: Kampung o kanak di San Pablo kis cholok chak re di tenamit awutan nakwan ke nas cholok ut ke chikyos jebal nak parke nak le ka kwa Jesus sakpi ki kwa kli chikyo yochan utaran kita ke sa chusha ut ki ko osa li sa ishnibuk di chikwa beh chak anak le ka kwa Jesus sakpi nakanaw chikus nak kikam ut kimuke ing aki kanach kunah kwaran. Kikwatlisi pan di santil ng sepeh, ut haanchak di shpokpal le kakwa Jesus, ut aka anchak di kebi chakre nak takwa klik, si jojo, re kakolpas lao, likwan ko sa likon na lain, o kanak le kakwa Diyos na korati na, chiruli, uta kung marakli-rakla doming, o anak kwan yo ko shinit ang kilis taki kilka kwa Jesus sa chusha utrik enak kwenak yo shie bal kwenak sa kung shanan kwan kli santil ni si ehchan o nak kish kye bak kichak relish solom nak halang halang kli shmata ne pshke chak o kanak na kora tina sa liko na lain kwi o shie bak kinin kots upan yo shere
1: Bant yo shre ilika kwa Dios. Salish rakalili chabili sil yo ko chirabin kili salish si baom ni samateo na kablish solom kwan keb chishk at likagwa usta kwan hunak sa siyang keb na ablog shol eban kish nauru li Jesus chichabil na kaan likagwa nimlish kwan kilal sa chosan ut saliru chichoch wargui na kish taklaeb chishpuk tisinkir resil sa hunsut hunrupeli chosan Chau shakli sa komunil, rero mi kilis chabi le sili kagwa, yoko chibi chan krukin le aleluya.

0: habis. Usus ko sin ay kwanak li silal nakpas li parokya bisu parokyal.
1: Thank you.

Isyaliwat. Nawalan roy bening kilis cina isna cirumes. O kana grisel daran na cina mawalan tuk misyalis kasan tahap kita kawik tu. Hindi charge kota kisin kolom roy bening kina tis choice misyalis kasan. O kanak tagay cakli kunak cabil kutan kuaye.